Moro bunga usese, maikamuse maikango ex-KFM ke kumunga nekang. Mutungkwega masa kaga jawa dia Philippians 3 verse 13 ni. Makusang ngora sa kawit jau kaang. Michesing, mitansing, Philippians 3 ako nga muna kwe maktua kwe maji tuwa ya wa chili. Yang e parim ngwa maktangji wa tamku hiti maji tuwa chitkao. Masa kwe ta kwe kan e tenene maktua o. Kawuse ka e parim ngwa maunghuna uwa ka kaisin ka jay kaang. Kacitrao kama ke o peringwa mohon huna ngkram kacil ke o ikam yachi kakaya toko kakang. Masada we kwa huang nabi hukwa wachichili ke yoya ka ikam ke kram. Cho dhuan le ang wachitkwa yang e tuan nabi hantle. Masada we kwa huang nabi hukwa wachichili ke yoya ka ikam ke kram. Cho dhuan le ang wachitkwa yang e tuan nabi hantle. Tam wachitkwa.

0: yemisamo sonxinga ekhokho manqinga e agamnqom ke xa xa kuye aqonxa yam ke kawusise ke hemanwe da khatwa wola xuma emsa ke tete mtanene a chuqinqo ngoqhumata saxe tsusisithi ke kaqonqhuca ncem ke wola ntama samwa so ke khokho manqinga e
1: okay manga go mixanqinga ka nge ikiteta mi kuwa kundinu daroti swata ta mahina ka gwe jikore kuwa samsikwar tan sin tan ju ji khangi kin ju gi sai nge gwe gwa ra sta sin ju gi gwa ra ta aji ka ma ju kan ju ko ge ko ge chung e n s k f m hun ma gwe ju ngo ju nge gwe gwa ra sta sin ngo ju ma san ju ge gwe o ji ge he ma ba ga ya tu ba ga gwe chim ba ng he ngwa u ja ton he ngwa ma han tang ge ko ng la njambi wa njumba njikwanje akukhoko benqinga e kunqinga njikonga ata chuma tang khumanzan tanga wa njumba e kunqa njwanje a kahalewa yakichi changala bala njumya sho maka gumya sho e ohuya uwa chi thwa kai kha owa chi thwa kai momun njambi mya sho awa tamo chang achi kanjwa tum chi thwa khisa nje aku kuganda tsam chikuri njawundira denga ko kamari ni megundira tsanga kan agage chila nga ko ya unja utsanji ko ka ko chimta ku ga ganja o ami
2: amen
1: ko kan bahama shitange tum konge

0: nan shwa ku nan ga kwe mo shwa ti prewa sa ya yu sa ma ku kan ntu ma ntu ga ma chi ya dan ga kwe ya e che ma shwa ti prewa sa ngon ga ju ko kan ntu ga chi ya
1: e bon de la
0: kan ju e bon de la kan ju ku ga da tsam amen
2: amen.

0: ke wokri koma Marcus Miller ta no kwa ko to ke akwa ke tupa kana ti kwa Stomes ke hama Paul de Villiers ta khono batu bele klekani ta khono scrums ka kalma Imran Kain ta nes ngrupo kwa usika Johannesburg ki te ko ayegwe Boris Ugiri o he musu o tsu bora go ste swe go tsheka ame a ka di kwa ga no tia bori nqa kwena Iran ta khono Africa ta kwa go na a visem a kwe ka ite ana nwe go kurisi bora go si kopi go si go krita ti America kwa ya ina sie go te go bori a swe veta fer enigeng ya gesu an Vrydag en Tsiska tame a Brian Swanson ki FIFA sim directeur ki bori gyama ki te ma kom a ta khono Josen Steinkof bora wo kriti su trek am sim o ma bori nga an za te kom a ta khono Jaoji ku ka kom ki kharati president a aki ha a sport bori aniki ham fer enigang koma gaini merlo a ka tu kwano a brifo e miete si politike kun ka kwena ke hetsa miegwe si wokuri a khwe a tswiga ka kwe ta ku a ka kwe ta manu ncisi ki iye te hamki sinxe ta ani gyame a kwe suwe ta FIFA si o un kopi wokuri e nyam santa ti donar da ka tsese ka ta ga si ko 19 juli a wokuri se khere gwe nga ofi SA Mexico no Canada ta America su department de ka amu di seta ja wo ko he khaswe a wa ka ji yo ka ha ku tsa vre ga ti ara te o bore te khere khere ngon ga ona te bore tse tse gwe ne ge irino XK FM ski
1: kokwin mazili to mohongo to ngang me hi wa akhir week XK FM ta akh ke consist minute Polisi ha khawtin ki kawin ing gya ok ite ki kawatsi ka hin i gong kanda chi ka hin gya kondisa ki thoma ki ga chi ki polisi vi kwa mak o hoi o ho fisa ta ga chi ka hin kwa hona provincia le ki ka polisi ki ati khai ye ki ki ok i ki ka ha o chi de yang hi se sa he o polisi ki ka chi ha he makwa kho ki video ang his ki kupla ya ngwa his gya san ka hi ang di kwa mali tsin ka nga tui de sen ran di he ge ge hana chi khang nu yang he lu ga lo ka la kwa video kang he ya ga kwa e se ge sen ka chi dia nu se kwa mali ge ablo so ng e ng di ka he a hana chi khang nu yang ta ng ge ta ni ge ati sa deskrupa ki video polisi e hung ta do khala ki komisala pangola mu ku kham sen chu si se ka ng he ya gu kwa ka ta khoting police yok ik o yang ha di makacho nevo hilwi ya ko te khoting giga provinciale commissaris ya ha lieutenant general domi ntumbeni a ti khaya ng ya ko i te ti bisi se kang tso ti tsala hm ne vo hilwi ang ya ko i te ki police thoma ki ga chi ki kwalu ke le manira ya ng he ka gi gi kondisa ka tso ti ka hinga je ka gi ang na ti ge ti sa bunga hu ke yubi si si hechim suwaka chichi kangi ki kundi sa ohun tuma hiin kon ngaya. Chik ngayi ngasa cha Frida ha kam Smith Felt ki ka stri kofu. Sige hana sa ki kau kya tuena ka ki kandi ya ka stri kwi ki ka na chik kha. Ki ka ha oa plasi u kawi ki akheste si ki kha oin kwi ki kong. Si chaba silence masili hengwa ki semi pakiso paint a sahun. Ski wana ngwa sa ki wala ki tsa ngkawi hen ngwa ki tsa kwa ki giga kuya. Ka ngi provincia li giga polisi ok ik oya ngi wa tandi mpambo gya ngkwa ka tsa ngai tsa sa ng. Tsa kli kli tsa sa ngi ki giya gani kwa ng sa ki okuya sa ta ki ngkana ko. A khen si wan takal kawa bura kya ng. Yi kya tsa kwa ngi ki kuma muku ongho mali ka ngi ng ya bangu ng ya ongho ng. Ak otsa sang ki jungwi ya khon waga ki ya gani khuna painting wa ki maseli a mali gi hm hing wa ki kang ha wa tho satan gi ki tsa to maseli a hm kya ti khong hi kan a he plasa gi ko ke panga che to bola sprem boga gi velung isak o ang ya rasi iras mesi inan tuna ka gi ka ti khaje khlinda gi wa ofene gi ka grupu ying he

Y en efecto, aquí chano hispánica aquí pero me lo que ca ofeni hispánica en he greek agi okay he ang hispánica en yen en tuna ki yuni barbarians ki gaspani ki kobe hagani kuna ka de ang wayi ta khale ka he sit africa a spani yi khawe hispánica ha zibo bi ki ka gai gyan e ta chi khre ng he ka kumisale ang ni khale ng ka sang ahangula swa ying hi wang ka ta obuls ai hm ye khisi kwa athisa gyang kang ki ka chang chinga kang ha wa mansula si ki kang kang ha wa fer ye nach te ki ka chi to bhola campions ka buka ng hi gi agya ta ga o ta iras ma si hm ye ng hi wai je gi tri khlenda ki os pa ni kang ki ka chang ding khaling ng onr tu nda ki kang ko hu ngana kwa los ska kala ng hi ya Jacquin Ahmad steta ng hiwa Danny Creer hingogin kaling ko yang hiwa Marcus Miller ihum yijegi ho kavita na Thomas panika has Thomas taga wa Paul De Villiers si patubelin tlekani hiti ki scrums kakala ng hiwa Imran Khan ihum spanika ng kogo matam Johannesburg gani kunig di agawit arkala ngayon ifasim International ki ka sportin ti khin hegi kwa anu sala ki fer ina khang kya ko ida gin hum kala ko tisi iran ye ge kamen ngo ki africa visum sin sin ko gin amaka ge ka hanai ho bhola ki ngolin ngai kopun ka hege ang ha ki america ye ge ge kala ka hum ge ka nu sala mun ka fer ina khang ngi freda ka kam khano ki gala a brain swan sin FIFA ki direktira ng hi kwa asang galagano ko na tiya hingaw ki Jochen Steinhoff iti ki bula ki iti kwa ng hi kwa ang at a tiya hingaw ki Viko Magin iktaki kwa wam presidenta ng hi kwa asang sporti gano ko na gigafri ina kang Gianni Melo ati kwa ng hi gyaw ko itaki kano ki ng politika tiya gani kuna sentroy ta ko ko tege sporti ko o ka ti kwa ku kam kama kala nge ngwe ke tiya ka higing khali ng ka ge kwa o ka khwe ta chimba ang se gesan ta ka to kwa ka ang hi o ko ge ang kwa ta gam dole ka gya o FIFA ki ngoli ng ki ka nga kum sala donor da khatam ta o age atiu ke ni khentin ke yuli kwa ng hingka fi is aha Mexico hingwa ki Canada gani kuna mungka ngya kundi sa America Department di gi kwa asam kalonga ngha ki katia hong to kya ti tray nghi ka nghi iski ngwa muku ngwa tuyi muku okwe diwa tiwi sisi ka nghi gi akundi sa tegi ngasi wala wa nyeke irum tundita sa ngwa ki X ka FM

tsame tekete mono tseska se ne ge ire xamogang xka fm ski no te bori a tsarati yafta kapunda minister mtsho ko koma aron mutswa lady gam ane a ka tsi antri retrovela yala tsho he lena cafe ta tsite he tsanqhom di tsho a ne kirisi ha si mfie me fie ta khono fersi kwe a teku a tsai gwe ta khama khante kwa nge jackson nqomi ti tsho kwe mfie me fie a tsange tsa tinu teku asika tsa tsho ka ti kwe frida kha tsika pumalanga ki yaiko a kara go iti mtswale di a ka ti kwa khano tsho he tsone sa ga mo ka te nan khwena a jonga a wo kwa hina nge se ga mswete kwa no firi piri si je tsak a ta khono jackson sta ma tsak ya yeta ta khono ma ki kwa no a khwe a ke se si ka ngwe si no jackson e ten kya iti guta PRC na a ka tsi khana burgomaster candidate a kha amo khana o party su ka gyao ka gwe nge a ba si gwata kuro ku si khama te November msiki kwe ki party e a ke khasi o national african strategy su o kae a ku gombo setiki no te o skap su ka PRC se presidente a njwanile nyong hocho a ka to khano itse ka khana aba sheti ke he municipality di jinngo ke tinji ke ngo khana hin kuta nge se nyong hocho mswe de khano tun candidate sheti ni khwena a tsamska si ke a ita o go ni tuna khong ka o go kwa na a ke si a ka go tsamska tuna simo go si khana pi a si si ke tinveta ni ocho akati kwanu omba para ara ku ya inka unkhona go he gama metinu ana go weta tsho go yo kareta khamswe ti kwanu africa ke ding khwete te si kha am mu oka ti kwa koma ikaiveng africa si o wa khata ni oche akara ku akati si na unkwana ngu kun twina a ngho he a mo a go itere no na o tswa khona an a go ite kwa na an tama o mba para na ga no musiki ti ta ana go ihe tshori go a o motetu di ko mo go tie kha ngiane ke limpopo ka sa o go a go go ita polisa na a ka to kwa no dri ngwe mbolonga go ke a khana si o ro ti no kya kwa ti a ke akwa khomde dri kwa ya kya ko khomo ke tsana ko barana kya o khatim aki do ite kwa no nkwe kwa se ko omba parana khati ko khote a sawo ko de nngomote a khomde turuk amake polisa na ke ko ye khate khwe a male male sila le doaba a ka to kwa no polisa na si oroti aki ti ko nngom ka te khoji o motetu kha sawo ko mokotie a ta khona khana si uruti kwe a khatan a kiting gwaji a jitama sei ku kwu or khui he a bori su khir o e iran america a to ka tesi musobu ku khui ku a ina ya mo khata hinya tenwa kwana ina kwe te visa di kha a tu muziki ta khona khana o a bora kiyama te ang siki ta khono tema ko a jawotin kwen ki tamakha ne ngusu kopi wo kuri se tuwa te tamska America yam ka kwe uka tseska kuchara ko a karati se Iran si o bora spani he khana doroma te sita America mandata han kwena a kati kwa ti se Iran si o bora spani he khana doroma te sita America mandata han kwena a kati kwa nu visem

ingxaki ki yispanika ngihe angqole ngeke ngicam o icica igqamise ngxaki ibole ngiyaxu ki kupo bole ngwathi de America na tom igiki okwi teki Iran ki ispanim ke ngxole ngqala sengcwathi saqama ke icigiya ta America vi komak ohu ngiyaxu teki visum sing aha Sigiki hana kang hi awaspani, yung hipali ngay gigi, yung ngay gigi kway, hipali tinig gigi, sang uspani, kwasa. Iran kika statu televisi, gigi no silang, tagi 15 giga chik kway, yung hiwayi wi, yung uspani kang kika chuang, kaga chik kway, yung isking amamuku, usita, ivizam sang. Iran spani, ufeni, ee keter kay gani khona anjika hi pilmelo ki kang tam a yatini kya chon Los Angeles gani khona ite angham Iran ki ambasadi ang hin unter kay gya ki teki visum ki kang la ya ngya kha chingau ki kang ha o mya ti ti ham ki ko in ti khagin ki tam kham teki masi wala o yalf irum tinji ta sam ngi ki x ka fm

0: kama teki tsa ka yalfire ka moga xka fm sikino teo bori a tsa rati yafta kapunda waska pso departement de he samewerkende regering te gona traditionele sake ko twa ka te municipality tiki idimo ko suni saha idimano atrata te nge hore sa twe te ko hore oko dauko ango chaka ka te go tiki an tsosa bara a tuwa tinge te vie kiski no anima an esara te Nelson Mandela bay su anima a kingie go a 2500 tlhana go din khwena nke di kara go iteng ga di tlhai kwa go ikong departement a go ye mate khwe a pelo olifant a ka di kwano municipality ye gana o motito ji a mo go tsone sa dukuto ta ko a hwere sa a hwere ka o kwe ye go a mo go tsaka ka ke he tsam tswi o ro kurie ke anga o ja ta walifandi anka tikwa no municipality he ngceska hinye qobe anguji anu ngakwana he ngceska qodi tkhana a anguji dikwana ki khwina ta khono ngami ko ding ding go jita nyama ko wo qota ngceska chakamsi ha he machin mach khwina u ka tse a kara kwa ti si khana hambe te ko qouni sa kha ko ye go go a derta ga yuni khana a kara kwa ti hisana go go go he ata ne omba parana ga ya kon khwena kha mo ka tswara go dina o a gedi o tse he ga ntkhara go dinhe ana nyu he a tswara go kung go tatihe no a he tuni sa ga gan a ka te ana go din khwena e koroleni ki Gauteng ka tie ko twi twi te Deventon singa o se ki omba para kha ka mo ka tswara ya kon khwen dina a twa kya ma kya na ko ta ko a ka te ina tswara go kya re ta anti migrante auna hana match and match ta khono operation dudula ta ana kha tsamu khona ki derta union ese khara khwati ina ngungu a tswara ko kyare ta khana di khungwa khan tla mate di tham a khana garna ko ikureleni su metro siki se khara khwati President Cyril Ramaphosa ngwikitini kwen a ncesu uyisesiri sikade kuswere magwe natanga twa uno yakho nkwena omboronga go ya gama mongwe kwa tireta cabinet ye nge TV ke siki gana o a musu ke han i kratink e twa ngo ka yakho nkwena South Africa ke din kwena we a han doro ka kwa dinji a President Mang Cesu uyisikade kuswere ga swegwe dino ko me go nte go je kare kwa tire ta ka sinne a ke khana kare kare ti na tang kha ka tswano ya go nkhwena a inter ministerial committee e nomiti he te ko a go je ko kwa go ta to itwe a o mba para ya hi tin kha kho ndi a nge tv ke ki ngos ki tsuni sa go ta hi sana ta ha Ramaphosa kham anja a ka te se khana ngoma khwe a sungu kha tse kha rona go sane te ti ya nga o jingwe ji ki ngo ju si ki dino ana ste ko South Africa si o ke a te ko ang khwente ta swere ma ko na ta ang khwen no khwe a khana mo wa tre ta Boris o khiri o ntu ye a te ko kha ko a ona opol plus ta kete na khana wa kwa go ta nng ska se gongi a khana ka go ta go khana tsa na ta khana ntu ye de go a ka e ja ko kara ko te ko paro a suye go re ta ne si firi ka kwe sui anglu ye di a khana firi ngwe di oki nyama ko ka kwa ta ha he no a ki ngo te kra ha mo jita ma kha go mu na ta a am strate fan har muse nga o he jaunya na khoeng tsese ka kwe ko ha kwana ski khana ngwiji khana mboronga a anja wo khwate kya o sana khoe am kya o eman tsonsi ha si americano iran ti kwe ski no akwana he ngu ye di re ko nge ka khana a nga nyam ka di a kam kuri ko hisana hi ka ya kha nga a hisan de a opol plus yi a ka tkhwano ngcesi ka se an khana na kwa tingu imboronga a khanki kwa na fer ina de arabi se emirate kwa na gana o re gani sa se singu ye re to seta ja o qae qae ka ra khwaeng a sister ga ka di kuri ata ata te ya ha te o bore a khiri kha nuno kha bana te bore tsetsegwe e ire amnu nyam bore a khundamska
1: kgoin mezili to mahongwa tanga mi hewa elfir week x cafe m ta elf ke kon fa if minitem Uskabu departamenti higi gwasang pangatlong regirang higi traditional sa kakikawin ay giyati sa municipality higi yung wang kang hawa kulig ang hikulang hitlo kikakonsi kagigot o isang hotoa dan maus manu ngamang kikikong gachong kagigit kulig ang hikulang hitlo kikakonsi kagigot o isang hotoa dan maus manu ngamang kikikong gachong kagigit

olifana ngiyakwethe municipal iteti hm yichisi tika ngepali ngwa igqaka tsangipanga igqoko aqa ta kawatika nge kwa igqot ni tsatsi tswa ke tsitsala hm ingoki tsia kan sigi kwa anum o kale mamu be vieng yeng ha match en match ke kawin e hm na tsami gigi okui tege tswa tu tui ka okui khamo kwe o tsika nge a thusa ko ndi sagi tiar tag ke uni ta ka uwa ti tri hi kula pa pelo ngi tama ka mna hi ti gze kama kwa on ta tsamya ngi ski hana ti tri on ki yu pali ngwa yu ka ea ngoli ngka ngi on san ta ka wita ka ngi kawa sembulu le ti dole gya ko disa bunga ngi ngi hi ikur le ni ki khaut ngani kuni ngi ki o utu tu hi ki devet ngani kuna ki yu ti tri ngi tama ka mna ti gze kama kwa ngi kula pa pelo hmm ingoki ingcwa tukwa ngege yakinqoli ngigam na gam ngi ohnga yagani kwa ta group yi ngiwa anti migrante ke kawi ngana kwa match in match ke gati kha eke operation didula ti kha yi ngsike hanai ke kam atiu ke dyar tak ke uni ke ohnqoli ngka ngigam khanu singi dalam ye ya qakhi ke kawi ta ikurleni metro ratisu ke hanam President Cyril Ramaphosa kletum ke ngoli joa kang hiwala oasis iria o kunwa bungi hege ngoli ng kang kang hiwa chi khage he tama ngoli ngi hi chi gi gama kwa cabinet ing e ho sumanu chang iki khote ki khangu e ki ngoli nguma lang ni ne gi asnga gwe South Africa ki ka chi khwa he ngwa ki kang hi gi an ama u kwa chi ka gi kondisa Egi presidente ke tiang geng kang he paling ngo yatene ding ha kang he juices ke ski khoi ki khang ge ga chang chi kang his ki khang go a ha bunga ngi ngi ki tamad gani ngo chi ge ga kha ki inter ministry le ki ka committee ho ya khoi hm la ha chi ja ng sin wi dong yi sing a tam tui tui ang thui ta gi gi kham khoi wa gam ki ji khoi ngi ji de gama ko hin kula khano hu ki suma nu hu a chon ta ga chi ge ka kun dang gi gi chong Ramaphosa gi gi ok i ta ki tuwa ka ta lu ga long ki ga tia tia ang ki Africa ki ka ngol yang si gi a qa wa ji khwa ta si Africa ki initiative nga hi gi u ki kang ha on la chi chang ko ji khoi gi suma se ne gi ka ngha yi sing a ku mi salam e fasim Grupu hi ngia wa ngoli hinka un hikuwa ahana o ngoli hinki hinki maholi opol plus ki gati kwa ngi hinka e kumka njangu singi yaw kwa tiki gal kwa mku singka ha wa maholi ki ka tia ka ngi hilindi kam triko o ka hika kwa ngkwa ka plis wante ni gya tui un sigi yaw kwa tiki khalika ngka khal ngfiri ki ka chimbu ki plis waka ngi gya tui u si tui ta gya san u jiang kang ye khawe gi angu kwa wa ga ngi ngi a ya fir ga chang ka yin ka ple so ngi ya kwa ta ngole kang he gi ko pang ga ya kala ngi e ki hu am ka ha wa strat fan urmus aka hu se gi ko e ta ki ka wa chi kang he kula chi chala hu kang ga get in chin chu am ka ngi ha wa strat yang he giam kalunga tho hi chiang kang su kwa u ka kwa akwa ki america ki iran mai kang he kulang si gyo ko ite ki kar thui ta ki khali u ma holi ki ka vik kwa ma ta ga chi kang he thui hi ki gi thamo ki dang oling ki ka sa sang ka ki khau kang he ma ki kul ma kha ka inski ku mi sala vik kwa ma ka opel plus ki ka chi thwa gya ok i ta ki chi ka ng ta ne gya ong ki fer enigte arabi se emiraten Organisasi yang himahuli ke kanuli kuang hisi kwa akosu waya kang ha wakau asis taha kya chong yi ati tring him wai gigi danta. Taka wa ifasi tang masi kang hi wala wa yin irum tindita sam ng ki ex ka FM.

Exka FM 107 ke negara ke mtsasa ke mtsafita ndwa age tsamtsa ke moyo we le wa mtsafita ke mtsasa ke a no bule ke tsamtsa ke qala tsamtsuma e ko mo tsamtsa ke sonda ga tsamtsa ke qala wa di 7 day ke mtsa tsam ke mtsa tete ya qo tsa qo le ka gqene ke tshike e ka mtsa o tsa qo wa moyo ncwele a qo ncamtsa tete Holy Spirit, mza pasi, kawishi sikandwa ka mza ngawa. Chike ka alungusa mza, uchike ka yaklaya mza, uchike ka yaklaya mza, kake, ka epasi mza opanga. Mza pasi, mza ale gawa, kalengu chau. Mza pasi, mza ale gawa, kalengu ka eka anga chau, mza kalengu ka eka anga, mza kalengu ka eka anga sa mza. Eka anga. I'm taking a little bit of a Da wish you not come taking Tangut Alam Tim Talong, sir. Dang he, the gay can a tumusi oganda, wallow she say, qua eh at our hour. A passy o sing oo. Go she see ka eh or pass out o sing sing on kaki, kati makang. Passy, o pang o kati makang, passy out o kawa. Unkakin, maki, quanwati toy, maki, quanwati toy, o maki, quasati toy, maki, maki panganwati toy. Dem da sare ke mutala tsika e ka nga tena long samsa da ka khamsa o ka kwa samsa da kimsa pasi mtsa a sing tsamsa tsi o mtsa tsing tsamsa tsike ki kwa e ka mtsa a ngumu tsa o kwa e ka mtsa tsa o kwa e ka mtsa no da kha mo mtsa mo ni tsa wa tsike da ka khane ke a pasi a ngutala tse tso ke mi ka ta mi da mi ko sa tsike mi ka ta tso a wa ri tsena tso kona o ku i o ka o ke wa Chike sa kato, chike sa tisa to, chike sa ngwa to a. Apa si ako na kwa sa titkwa, niko na tsa ayagi chike ya tu. Nkwa sa ya kanyayagi, chike ika kwankwa. Kwa ngayaya, kaki ko e, he atwisa. Kwa ngayaya, kaki ko e, he kadzala. Ngayayagi chike kang, he o, he kakuna tamko e, chika e, he o, he kakuna ngko e, chika e, he kang akham, chika e kang ako e. The Gaussian Wawa, Tapas him the sing, and he, Kagiki, Mtamani Chowa, Tiga, Mtamani Chok, and the team, Tamani Chop, and a Kamati, Tamani Tossing, ya, Gaussisika, Dagini, Okui, Quit Unqui, Okui, Queen Unqui, Okui, gonna throw the Okui in Zella. The Gawa, Kay as Toga, Okay as a croaker, Amanin Qua, Ama, Taga, Amanin Qua, Kentaga, Amanin Qua, Kama, Okui Gai, the Afistan, Dagi. Kakowatsiki Hogazalas and Kakowatsiki, he gang passi, Kakunogut and Kotowatsiki, gang passi, Kamunogutangate. Namakawa Tika e, he gang agilum said, O Tiki gang, agil quitta, Tiki gang, he anguta. He apangata, alum said, The Chivisiki asking, he Kakodzalaki Kalatamke, Akuna Kamaka, the Kikakodzalaki Kalatamke, Tama. Toko got agi awasin, he chinui of awas and he tunkui ka e. He did tunui a gongua, out it tunui a gongua. Thompson, he goes he can go. Tigi gum, ta, I come or tigam ta, upon it out, tigam ta, long set hour, and ta, sin he owes and let it tunui. Did dee I o tigi a clato, out tigi and a groa, o tigi a tala groa. A pass after done. Negi gatigi, agi can tiga gikua, agi can tiga gikawa. Sa sing te om sa sa te gana tamo sisi ka dasya a uwa disa first ko nang tala tuwa amang na waga ki chika e magi kang tao chiki kang ma kam kui tam kui u chiki kang ma u cha kui tam kui tam chima kang pasi ang ngom chima kang pasi a kala first tan ta a hangka ki kanda wolo sisi o kanda tamo sisi kwa e ka wan tsum khama kwa e ka wadzala khama a wa o ku e ka no e ka na tsamu sisi a wa a wa sing ya ya ke ni mo tso tu tsi bona tam ko ni mo tso ka tsi bona tam ko ni mo tso ka mo tsi bona tam ko ta tsa sing ka u sisi ka ndo wa ka ma tsa mon ka ka ka mo tsa ka ngwa lo mo sa mo tsa
tiki pasi mtsau sing hika e hikang mtsa gang gang mtsa sing hika e hikang mtsa tuika a ya panggang nawa tuika a ya kham ya saat tiki kausi gan dua mani kwa kota lam tsa sing tiki mtsa wala a kham mtsa tiki ya lvu kitu mtsa ki fiat ta khamani tiki kuma ngang muka e lam tsa sing ikala tsa mkausi gan mtsa tani kwa ya ngawa ki mtsa kuma e ya I'm so common. Ground coaches can I come to the ball? I come to my damn sack, come, come, come, Group A and one, they don't group B and out. Ah, Zebra Cambo, the poly and one clears the on the syntaki. K. Master United, subletting a cook, a quick common income, just in can, or like three week group, the agro, me come up with a mighty cosmos, sapphire and a bolando. That's it, Lucy Santos, sa platform in San City, a cook, a quick during the stadium. Damn, sank, come, come, a titty, my dumps, like I'll go make there, a zebra come with the syndrome, the singing city boys, saplanoni, salty can titty, I sat, not a come, come, a cook, a cook, and what I'm the same moment of the China, saplan de Brazil, and moi, titty, eh, how comes like a dreary granicun, get titty, and what I'm saying, okay, Mr. Tumgi, how comes like a post like Tindy, Mr. Tene, I sing a key, superstar, sablecon, a cook, a quickie. Zebra kamu, tam sa on kam kam singa ki, nawa si game sa kulat si game sa gapang om sa sende game sa ugi sa toat kang kui ka e heka nga alung sam sa kang kui ka heka nga sa msa kung nga gamigde kung nga gamigde kung nga gamigde ngde sing ngchima akam sa munit e hausin si ka yan toat kang akamuto ki bola ang toat kang gulo ma ya toy sing mima takaw si ganawa si sa sende pa si msa ukam kim sa kulat si game sa pangam sa kulat si him sa outzala chukur om sa apanga chukur om sa nga titing gamigde sing kaw si ganawa nawa kamu tosim sa sende kamu tosim itong mga kwe dam sa gda sende ki oh nga kuno ki kalak sa mga kumay dam sa sam sa fitin nga nga kaya dam sa ki this is it unless you are born again om sa fitin nga nga sa sam sa kang kwe mga kwa taak kong sa ki dam sa kumay so na kay sa fitin kwa taak kong ki you are born again. Kaya hi ang muta lang. Awa wana tragi fa. Kim sa sagi ka na tamo si tangka. Hi at ngayam sa gi. Nga nakukuman na. Ako ang ngayam sa gi. Sa kam. O sa pangga. Sa. O kwe ki ang muta gi. Kaya ang muta lang. Awa wana tragi tragi fa. Na chiwi si gandwa kim sa toto as. At kamaka. Sa samsa fitaya na chu. Mata at ngayam sa gi. Kawisi si gandwa.

kaemca kwa kama sudra ka ekamca alusa yake tijala singemca alusa yake tim kama kwemca alusa yake tika angkang mca kanca tika angkang mca jeca tika angkang mca pangeca cangkang mca tuica tika angkang mca sing ya tak ikala cemkei oh kwa hekang mca sing ya yake mca ama kau sisi ke eh mca angso tu mca ama kau sisi ke eh kang mca kama kala cam kau sisi ke eh hekang mca agi ni makala kuah makala kuah tungku ini makala hekua kangu kau sisi ke eh kau sisi nak kau ngam sisi mca pasi mca sing ke ki cika eh mca agul cau cika eh mca angso tu cika eh kang mca kama kala cam ke mci oku ini makang mca kulit am si okey makang mca ama taki mca kuna kang wa kau sihkan mca ama taki mca kuna kang kau sihkan mca ama taki kau sih kau nak kuna mca tawan kawa cikem mca sing o cikem mca kisah heka cuan cuma mca cuan mca cuan jalan mca mca tuisa ke oto cikan mca tuisa ke o jalan cikan mca tuisa ke o cuma cikan mca tuisa ke kau sihkan lagi kapangga mca tuisa kau sih kena kita kalam sah tuisa, kau sih kena kita kalam sah tuisa, kita cikan na, kita ngutu kalam sah tuisa. Cika ikan pasim copang kau, kau ikan pasim cok sen ya awang, mca longsa, sen kau sih kau sih sih kau gigi, mca mca sen kau kau sih kena, mca mca amak kau sih kena, mca mana cok sen kau, mca mana cok kanga cik, mca mana cok amak kau sih kau, mca ada kau sih ngutu alat eh, hei kau sih atua, sen di tuanu kau sih gandia eh, kau sih kanga cik gandia eh, kau sih panga cik, tak titin dua mca, tak titi aku nak aku nak kaji tuanu, oh aku nak kanga cik tuanu, oh aku nak senga, kau cik itu doa anu ke a, ke mutala ci tswana ake ma ci tswana tega wisi ke anga teke o ko ke kan pasim tso sa ko ke pasim tso lung sa kan ke ma ta a ke tswa aka ji ka e hi ka nga anga ka ma tso no ya uno ta ma khoswe kau sisi kaya kau kau kaya kau kau sisi kaya kau sang kaya kau kau sisi kaya kau jo kaya kau kau sisi kaya kau pasi kaya kau makosui ka ana cawu cawu kaya makosui nga kau sisi kana ta aja aki kaya anjo tu aja kaki mana ya eh anjo aja kaki kaya ikan aja unawa om sesada kaya aja aki cawu kaya jehi ika eh anjo kama cawu nga kaya aja aki peng da ko shi ko shi ke ga jo ko shi shi ke to pa shi a to ko shi shi ke to da ka ki ka ge a nu ka ge a to ka ge a ka ge a do mu ka ge a da ko shi shi ga na a shi to na ma ta ki ka je ka e he mi mo ne e ga a ta he kang a pa nga no ta he kang a mu no ta he kang a to no ta he kang a sin no dam zo sa hu long sa kama sa ni sin kama sa jiwa ama hingga kim sa chuk ajam dengan sa chuk ajam mza tanah firstan kiki cigi kang a ngam sa kiku no cigi kang a kuasam sa kiku no cigi kang a kuang hiam sa ki ka e kang kala kang pasim cok panga ka e kala kang pasim cok sing ki kala kang pasim mza kau ama na tervel kim sa kuna o kau tervel kim sa kuna sing ka kaim sa digi cika e he sa kakawa cika e he sa tisa a cika e hisa kuatia a cika e hisa katoa a desa regi kawa mca jiwa hana mca e ama ca kaki ke e mca ngotu ama ca kaki ke mca duit ama ca kaki ka e mca sing yang ngawa yang ama ngawa yang firstan ngawa yang cika ikang ma ngotu cika ikang ma tu cika ikang ma acau ca teka wisis kan dua kala ka e him cha sing kwa kusin kala ke him cha kama kwa kusin kala ke him cha a long sa cha a kanga chi tronu ta ya kang duwe a ta sa teki ukwe ki aki kanga chi tronu ukwe ki aki cha chi tronu vorda na aki cha chi tronu ya kwa ku duwe kawa chiki kang a ngu a kawa chiki kang a kwe a chwa kawa chiki kang a chan ngaw kawa chiki kang a kaw ngaw ta ma kaku duwe a kwe uka kya kang cha kwe a wa kahe atutuas akafa tutuas sengka ya jiwa ama jiwa
okwincothi ichono liyoxincotha ichona ke nethikema shindeka gcodzela thikema shara gcodzela ta mchamuni chiwaka uthikema ke gqinqonqa uthikema ke maki bahani kwa kacoka thike hitani anqunqa michwa ndamchamuni chiwa nka chuna ka ushishike nka sa gqinquika eyongtsa agqumica ka ushishike mtsasara ke kerka wakwa e ika angtsa olungsa khama awalungsa thika e he Long sakau a congrea. The singing and a tumus is himself on a chitoya e, ya break arms a give order. Ya acta, bimilian, okawa chigay, he get down a toa, okawa chigay, he a kissing oyen, he oyak, ya long sums a gay, a doom, comes a cam, and a tumus is, mtaga gonna gonna tumus him jas, alcohol and tumus him jap, banga, chigay, he a clam to chigay, ha long sums a. Got what chigi, ya Peter Kamu got chigi, ya mum, tell what chigi, ya jala Kamakua, mta, himsa to do hair to add and came down to what to want to start a cousin and comes in my taggy towards ye, ka e, ya gyak and the ang, come to now. The man you free, goes she ka e, ya moot here and moon, ka juices get ya to the juices get cozily and ah, the macagi to she quite passy out. Twa, go ewa, cook hally, go yank, I want drink one. Agomia Kosisian do amsari kakui at amsari him to possum sabuno sinka um sabuno kuka ama kiki chige ya panga tamsa chige gang ya kangam to oya mutam to oya don't a sing he awa msa panga vikomaka e he had tamsa vikomaka e he had long set amsa vikomaka e he had hamta he came to kuno ga ka usigan to kuno panga ka um to kuno singa ki chigi kang um to aguli ta chigi kang ta gala atsa ta ka usigan doa alung sam to rin to pasim to jiwa kama ngayka ki chigi he um to anu daha chigi he um to anu hotu tota wa chigi ati jela sing diri ya gani kuna diri tuwa ka ehe kang ya tamsa diri tunga ehe ha tamsa diri chibisi chigi ehe alung sam to he pasim to unhe Pasikang jo kam, pasikang jo panga. Nam das am samu sun ando ayaga city of hope Christian kwa ya atam zake eli eli om sa musun ando das ake kumang omita kumkay ito dia kam zake tolfu ikom sa kinintin mita kichimboy. Tapi si nam sa ukong nam sa tali gom sa kumang nam ka ebi Victor ke kalat kam nam sa kama kaku kumang kay him sa tali nam sa walam sa adi ko isis ya sam sa nam ya kum sa nam ngulin ngulin ko isis ki atam gani kubigwe him sa Ateni toko nang ngake ya kala tena sa kau sian taka kam sa kong tali tiki kui dam sa sam sa ngam ya tangi em am sa musung andwa he eli eli ya tam sa ki titi

Kom kun hom mes vir ta mahonga tong mi hwa iniruwi ki ekska FM. Minister ang hikwas international betrakang gam kalunga ha ki kapang ngawa ki gam na gam Ronald Lamola. Bunga ng yagi ki okwi uwa ka ya uwa ngami nghe tuwa chi thang ki kawi yi nghe ya kwa u ki chi kwa gi hiki kamar gani gi nghe chi dhe kama kwa Yagi ya okwi ta ki ngay ngama yi nghe sung ki kawi kanini ka se tuwe ta gya sa ayi ki ka ha uwa tu tu ya nghe ya kunda chui gi angalo u ki chi kwa gi kamar gani nghe chi dhe kama kwa La mola Tani giki okui wa televisi gika onerota nghe gige ki gana gika ministra nghe baitilan si saka tia nga kwa asang ki gana gana kuna ki okui ka ki hanam. Yagia okui ta ki ministra nghe chika nghe giki okui ka wisi si tuwa chika nghe chitang ka nghe kikundisam. Malabang ng bilawa nghe presiden si kikawa giki okui tang tegi presiden Cyril Ramaphosa ekam ka ke utho kang hi wala wasis iria ok nga bungi han mulin kang ki kawi ki kang hi a oji chwa gi hi kam gani ngi ji gam kang ki la ya gya kham so kang hi a wa rhirang ki chu si si kai gi ko ya khe ki chi chhai ki sma ni gi ang hai doing a hung gear or come away, get it tugging, get come on gunning with the gear, cooler canoe, tang, gear gunica, tagavatica, his manu twang, gingoling, kakunda, he gigging malo Ramo posan a hung, a tick toy, he gear quit a git work out, the ninegas gear a queen, kigang he a oa, tick toying his young, wishes he gear sing, lugalong guang he. Lang thoya gya sa kawai ki Africa ki kangole ha tangwa ki sit Africa ki initiative ha ng hi ki kumisala ki chitra hi chichi sintene ki hasma ni gya panga ngoya ki kalang na em Nigeria ki tropa grupi hi awa 306 ta ki chinga em ti ding hi ngoy ki de wi gi ngwa thwa ki kan hi awa ka si gi ngwi he kumne ka nghe a wa sta ta ha borno ki ka wa si u ki una khoi ki college tho gen ki gen wai he ta ngu kula ki gen chi khoi ai hu sung ki nghe ta ki wa ngum khale ka ki kumne ki ka hi a wa grupu ki ki i ki boko haram ki ka chi kham chi khoi un chi wa un sung ki o sui u yi da bunga hing hi ki tamen khali ning hi ki kai sung khlen di gyaw ki de ki gan ka ang hi ki ma ma ka skin wa yin operasan si ki o mo ko ta ki ji khai wa a tya kang ki kuni sa ki tropa hing ogi special ki ka ji khai hi si ki wa tropa gi hi hi ga kwa sam ko nda kang ya wa ji khwa ki gi ga tsang hin ki ga tsu tang ngoy ki kang ya wa militant group hi ne khira ki ka wi yi kunda khawe te wi gya tso ki gan ko la ki ka de gya ka gi ka o la ta se gya ko ite ki ka chi ka ng hi sang ang ama te ki ka ki kumisala ati kang hi a wa president ki ka hangula ka in kha achi de ki tho je ga chang ki yani ari ki chi wi se kang hi gya kundi sa kwam efasi Desa ni gika chik kwa kukuma ngang strata ng ha Madrid kikawa igike ngawa kaya kala ng e mukus paus Leon ta paus ya ng nakam Spanya egdagi tama kwa yung kaya kam ka gabik e ya gi ata ki sibili plain gani kuna siwi sisi ka ng gabik e ka ng awa ka ha wa Agustinia se urde ya ng hiti tuang ng tene gi awanay ki gabit ka ng tadang konserti ya tene wa gya ya kuna. Nagam yi hati tuay ng hi ki kokang a kwa ang hi si sonar si desa ni gika tuy si sing ng ki gya ka kala. Pausa ng sumanu tuang ki ka sikama si gya hukui te ki Spanya gani kuna. Kalang ingo ki Barcelona ki Canary Island wa lugalong kwa ng he ya u ang awa he gya sang. Tige nga si wala wa tuwi irma sa mami ya kwe damuwi.

0: hegia wana kunda kang hi klosang ka gya tsoin han ki kwasa si ta fiertak presende ki kau chong si sang ta ki iwana mali wana kham mali ka kunda ki ngaho kwa ta mhum ki fasi masam America minister ki kwasang bitalan si sakatiya hon Marco Rubio Dani ni kahgi ki kangok ngawang hi ngi wa Israel ngi ki Lebanon ki kawi wala ngi hi militante grupi ha Hezbollah ki kawi ki ngai kang hi gen halin mata ni gya watang takang hi wala o watwi ir masam mi na kweda mwi
1: tamme exco fmp ine am tahinga kutao ah mini tenki si krafa de tahono jao shung e si u boriji an te komsha boriji an je ni ki te kri sa nye kam di traso katembo takno jilita mo hongo da a bori he te kri te na ki an kra ton kra ha te kri te no bori shi te komsha nye ki te komo gwem presiden de ma an kra ti rher nge am si khama ayabate lina ka pafer ki 3 million South Africa di kwe ni khama de anja sin fi di kwe jiki wo shane gwem de we takono disko magoha kwe wo ha o anja roko fre enak de na si siu anesi jan ta u program siki a ka ten si khana anja sinu mu de tsebe sana ti ta siri he un ko di traoshan kai ko he fierta ga di present de kai kuri ta kon tes ko mangwem america si de minister a tum di sheta ka ko di sheta jaro qayi to a Marco Rubio ama kai kwati agi akan Israel si unse da takono Lebanon si de se da aku he amin na tingo a ti he Hezbollah ka si u kwa en takono tsama tiwe tsam takono tiwe rikweda mbori a de ste komo gwem
0: Hello, Ian. Ki 3 minutes ki XKFM to mula ki thami yung kiti gamhmi ng he angolik awi higya un angolik gam President Cyril Ramaphosa gya okoy taki South Africa ay hangkang hi awa Africa ki kanguli hingi hong higya kawa vikwa makaw kwa ng hi nguli ng sungde asang kang hi awa chika higi akundisa mukun ngaya chikwa gi hi tamargani ngu hi chikli kama kwa ngi chika ang higi ingwa gi maniraya ang hi awa hi vikwa ma ini gi apanggam ya natam ya tenigi ki okui ngawa ngumk o hongki ngum konferensa ki gi apertura gani kuna kalang ngwa ki Kenya kika chikwa ngi sa kok atalong e William Ruto Ramaphosa ahong gigi okui tagi chuwisi si ka ng kakunda kang higi at sa u at siya kang hinguli ng sige at khamsan si kay ng hikula papilong hong higani kwa ng itigli kamam. Ramaphosa tini gigi okui tagi kang hawa si kay ng hikula higi kamatig gigya kwa ang gigi laka nina kang kawat siya ka ng hi kwa hikui kam tango gigi ng sa paling was o sa chuwisi si ka ng manegi akundi sam presidente angge a okui ta kita ekam ka regering ki kan ha wa lena ka power ki kan ka kamu 3 million ki South Africa ti kha ki kan ha wa kaun a firi ga chang kwa ngam kang hea tuisa ge je chayin ge awo zala om. Chimbo ke ka gang ki em ifiye ke ka chayi ke ka vindika jisong se ka ge wana ang hee je chayi ang ngay e ta kou chwa ngang ta je chayi ng hee ng kai ka ng kwa ngay ng hee jisong ang ta ngaw ke ka watika ang hee akwa sa kama kwe muku vindika kai je ka ngay khalinda em ifiye ke ka ga ke ka khalindita ni

kama temono teki e kawe se tube ire amoko xka fm siki tawante o bori a ti sarati yaftaka punda minister ma internationale betrekking no samewerkende regering kuma Ronald Lamola a katekwano muna ina moko kousan takute ko tkhaka bori a tsemgo a miye tv a kumote a tha ngo ka qara ko ya hin khwena ngomo sikete na de a khama a ka tkhwanu wa boriji aji tsembe nguri ho ngwe ko haji ngi sana ta ha khwentien twe twe de na kun ka tkhu ji ngkha ngo ka qwa khwen se te ho ikie la mola kham ane ngi khu ji a ko chawate kwana he televisie ki onra ho te hi ti a Ghana se de minister a kha mo a jawo kae kwe a Ghana ka di a khama a ka de kwano a go se a to ka de minister m swere ti he tsem go veta ntse se ka president de ma a ka de si kham mbere wa si ka khama a ba se khwata president de ma sero Ramaphosa ta go khama nge o isi ka se se iri kam te go khwense ta kae go go nng khwense ta go a ka go nata nng kwa go khwena o mporonga he khama khwara drita khama kwa go ta tsone sa ga te go swego mo manda khona nata khana o hi ka tlese khan tlere ti khwati he a ntwa mo ka yan ya tin khwen o ya khana ku ka go reta twe twe a mo ite kwano omba para kon seta tsuni sa kha kweta ha ngie di vieke jiki ngamun ki Ramaphosa kham ane a ka tisi khama nguma kwen a sum kara kha tse ka kharo gwe thiyanga o jingwe ku ji Africa su jiki tinu ana si ko set Africa su o kle si nyamsa na kwata a ngatha ngo ka ka kana seti kwe a siteko a ka kuta Nigeria su amekwa akate sin angkwe na kan khakasi orti driona tin sesta ha ha akwe dakwe ta kono tswana tata ku sie ko khawoti ana akamsika gui ko se ko ndundu kai dinga oke doropasi borno ka se ko si khoi ko tlo ye go hina nan khwena si ko tlo ye go hi tlo nga o sinwe ki aka Nena a guye hi grupu he ana ko hi kwa kha Boko Haram te kite. Nen kwena kama ki te ko te yambunga na kana ko tiki seide ane adoro pasiusi za guye no kontwara ko te ko. Nen kwena a si kao jawa te ko hi ti a ki ha ami kwa ta kono speciale makte kwa ta. An kwa kwa te kwen di te ko guye ko kuka a ani gyamja no a ki deka angu kwa yang grupu si kwe a ko ha ha Nigeria ki mo ite kwanu ana si kwa ko iti ngte si ka si ngha ko ji hisana te kuroku a se kuo kata yani yarem ki kwa nasika buri si ukhiri oe daisende kwena ngkwa masika strate medran ki medrit ki se ko tare khwata pos liyo makhana mota pos ma o ka tse ka spain ki ya tin tse ka khamate ko am khak am ki kumongo celebrate si ndam ki ak ai kuri khante ko dukuto ko ho hi teng ga ki ne ro sta ma mo ite kwano a go se khere go tsamsika khama si ogwe agostinan se orde tame konseta ta ko se kae ko kae ko khono khama se ko konserte a simongwe e ka tse ka khama ya te krating ga thu a khwena kwa kwana ta a te ko no a ke 600 days and then ge u khwena siteta bousima kham tsamski kham kya o kara darate spain ki khama tswano barcelona sta ma khama simongwe ta khono kanari se elandisi ngoto katama khamasi darago kha adate o borete ya khiri khiri ngon khawana te bore tete we 3 ire kamno xka fm ski

No tre riscate mo te sia ko koma go bori en bori sungoro ki sport programme sia ko heria go fir irika no fir irika te mo ire din stamit programme kams ke mo ko ti sera to darana ai go to sia ko heria go fai firika no fai firika story tet fer kenner stamit programme kams ke mo ko ti sera to darana ai go to ti sia ko heria go ses riem amade kwa programme atams ka sia ko herin tot sia ko hutam am tsone satse ka sonda kan e ki te radio zoner ten 7 o ni ge fm ke tira khotang ke ate ke kretanu nge o khona programme nyams na kwa ha kwa ka kai ku zite mo ku ngo ke o khona di nge o khona aninza nu temu ka nu nge o khona mo ma temu ti se ko ya o khotam ma kona ke am tsone satse ka nte ana khwai di 16 de tsun nge o khona e he no nge o khona temu ka nu kuri 19 7 tare ka suweto ki ngo nge o khona tseka kasna di kona ke ti ya na gana di domi ya temu felure nata na am nga ya ka iko kame no is ga tama temu nge o khona ang anzu kona ska temu kwarase ne ti ya nge o khona wo khata kasna di anyanza zawa di anyanza tati ya khuzite mu is ga kwarase na khata nga kona ki nge o khona mkwe man ngima kwe unisa kai kuzim temu ke he tam ke o khona anza ku nga ko nge o khona temu hasan ka o ki e ya si ya khwaina tinu nge o khona temu anga o zia si ya ibena ngo nyako anta ti kwarase na ina ki ti kone nge o khona atam zika khana o dom zika temu kwa ko e ziki kwarase na ya kara khoda tam ziki hitu yo kwarase na kara to kwe kone he tseu di dango ati toki kasna di anyanza zawa di anyanza ke kuzi tati ya kuzi temu te kai kuta ti programe se kwenye msina kwa taha wakate mu kano kwe mazun te anka di examen su ka oiki ham sure ku nga ko nge o khona temu tino nge sonda khang e te anka di sonda khang e ngo ke kuzi yo ka ina avase ko mu tatin manda nge ina agara di tin frasti la tanu di doka di navek ina kom kara klas na tin sonda nge ngo ke he khuzi yo ka ina muta ti nda i kra ina kas na kukoma anatita kone an tsun sa tse ka program ki te kai kwa konti an ka kwa kongi o kona ki te mo tseu di tsum tseu di khom ati kwa kham etsa u avazi kwara hek ete manu etsa u ete mo fresh hek ete tsamziki hiti yo tsa kas na ti tsamziki tsa o manu etse un sa kas nsu an tsa tsa khata ti nqanu do ti tsa o ro ku tshuwa ko siya go tsa si ta ti dango sika kone ya ko ansi kwarase ne tseo kwe toki ting tonki o koteki ngo uwa e tosi ya kote ta ting temo South Africa ete ana kote kamziki etere matati nga kona eki dire kase nzu kwa nazika aburu zi tosi ogunu nzi kamzi te anka tingye sura eki to ting ven ke e kase na kato ting kamziki te unu sato manu zato karako buka zao zik e nza kuku kwa tati taze program ki te kre kerende kom tati radio nerten 7 o ni ha FM ki program ete anka tem nga nge ukwene se konyams na kwa tahango siya kwa kiri sahinye dri iri ya ama de kwa kham. Nga kato radio zi gwana mka sonda hang ee kwa nerten 7 o ni ha FM ki tia kwa rikete tot programe siya kwa kiri ya gom. Ses iri ya ama de kwa kamska tori siya kwa kuta.

0: tsametiki on 3 ire kamoha xka fm sikin no te bori a qisarati yafta kapunda minister ma international betreken no sama verken koma ronald lamola kham ane a mbungana a kate si ina klausan yamakuta kwana aki nguri bori ji yamakati ya kweko tkhate nekungote ji kha wonka qara ko ya hi din khwena ngomoski khweki lamola ncima a kate si thiya de nguri di bori ke a yamakati kweko ha ngce hisana ko ha dui dui ji ha ji kweta kha wonkhwen ki khweji ki kungote ji Ngqeska President Mgam ane a Cyril Ramaphosa abasi khwatang su uisika khama ngoi ki din khwen seta ngote ko kae ko ko a ka gwe nata mu manda ko na khana hi qe a se abasi khwatare ngqa ngkhwen me a Polisa na se se kwe khwata di Philippi usi ane se ja kapsta tisu o flak tisu ka Drik ako kwe aoka ngesu uiska kuye kwiti. Polisa na akat kwa nung khan unkarata siye tati he khana siye ku kluto eisa tinongo tungku tungku atebe a stoto kwa dik ama kita ko khabana te kengam kubeta. Polisa na akuye karama te kwe a Andre Trout akat kwa nung khana kwa kate mbungana a ina moko kengo a khatwa khao yo khatwa sisa ko sie ku ngi mboronga khwe a wo go tino ina kha pere ta kui kha khwe a o no faif khwe a ku ngoti kao ku kao ku a desana ta a ka o anim israel sium ki tu boda die ki ves over ka polisa na a ka tkhwa no ka ku ka ku ngi he hisana ta khana kamate khuri ngrupu a yako te ko ata hinyati no khana miyati ngay kai kam kue khana kama tebesi a khana kyare kati kwa no kawusa kom kara kungta khana ngay kwa suwete tama no khuji yoka khana a kara khawa tebe Palestine na a te ka a mata hang grupo ya Hamas ta kiko he khana w anija ngay kai kam kue a kati tama suwete si khana hinyati veta Borisu khiri o he how to sport there formula in khasu ana mercedes benz ki okre kya ka kam geu ma kimi antonelli ama etekara khamme a yamako konata manako su grand prix wokriski nem nientin kuri italiana ma khamme se ko musu o kamwins ka po a etre kweta ha fir oro khama ngon ampukara se ko wina khahi khama ukan tsesu o khiri o he a khakwate ko chuchu ka sna ti kamsika 0.043 secondes sum kara khama red bull e kya ka kom max verstappen a khama kweti ara te ya hate bore khiri khiri ni khana te bore he tete go u khama na sebe ire kamno x ka fm ski
1: kom kun tum mazli to mongo to ngam mi ngya dri irwi ki xkf m te dri ki ko dri minute minister ang higi ko sa international betrek nga pangal ngo kalang e ronald lamola geti sa punga hang o ki ki o hi ki kan ha on mi ngi to i thante hi si gya ko o ki ti tro gi ngi ta mal ga mi hi ti gi ga ma kwa lamola aha gya ko ti gi ngi gi ngi ya song ki ka wi si gya no se la hi sin tro sa ka ma koi ki kan ha o tu tu ya ngi si gya o ko i ga kon dang gya tso gi ti tro hi khale man kha we president Cyril Ramaphosa ekum ka kimo le jo ha gyok ngo bunga hang ki kang hi wala osis ir ki rhirang ki yivi ko ma ge gya panga ko mu gusung la ya polisi ge vi ko ma yi khisi ka nene ka ang singya sin yi di ngo ka ha yivi ko ma ke philippi os ka gan ko na ki kap a flag tem ko ang hi ching lain a yi ko na tam ki ngo le jo wa sing ki tra a yi polisi ai hang gya ok yi te ki yi wa kang ge gi ga panga hatia ka ng ha o chi chong kang hi kwa agya khula hi ngoi ki chi ka ng hi chi kha gi kwa a om ka wa khong ngi wa ki khula khwi a o diwi ke alitotoa ke kene hona ke ka o ka vindika polisi o krik o yang hewa andre traut ng ang gyan ng teke ka wati kang ikhlendis gyati sa jahabunga hang ki ong kabukigis kalukili tika ingi kundi sa kulikon ngayi hingga kwasa ngayi ki fisam tukwan ngayi kli ta ife ifigisa kwi gitin haka ngayi central ki gagane kuna ki ngwa ki israel kuna ki frundela yang havis uver gane kuna kaki kundi sam polisi ngayi hong tin haka ki ka ngayi gya kui ta ki ka uan la yang ngayi gane kula kula ngayi ngayi ki tukwai e ti khisi kang higya kula e ge atu hun okwa o hin ma ki kang ya tung ka ngi hin ki gani se ge chu a ta te ne ti bi si se kang ge ko ni sa se to ki ngi o ka khisi ta palestina ki militant de grouping ha hamas ki ka wi ki khri khama ko tsika ngi ko ni sa ta khale kang ga kula ngi ye to ka ti khri ngi o ko ge yi ngi ga kan olim e fa si ki ngi kang he to ga ki formule yen Mercedes kika kimi Antonelli hatu kang he pilumelo kika lugalo yakitia ki Monaco Grand Prix ta nihentin kika kawa Italia ti kaya ngoling kika kampiun ng kaya kige ya ki ataka kika ng he ya kaki galang firi kaya kiga Monaco him ta natam ki mansulasi ki kang 0.04 3 seconds ya tuwede ng otamo kengawa ki Red Bull ki I Max Verstappen ki kaisa gi kin kwa ta imu ko makang hiwala wa CV irum tin jita sai ki X ka FM

big to load zane de tia crema quitams catia ancatin, tresca tame demono, three hit amaco, fear and five tar, minutes and gigrahuara doner ten seven only her FMK. Nuk aisi katemu kan 6 minitezi e ya kwa hango siya kwa khiri sahinye fir iriek amadekwati yo sport programe khiri yo ira din stamid program detak enza meko tiseta to darana kwa sahinye no sport program kitemu kai kuzikita matiti ya anga kwa tem temu kan di yalde donar dahan aisi katin temu te us South Africa Spani he tahon Mexico tau kuria go nire iri kamzikam ngakona ekri doka riteta mate tseuni sa gahe te khona kute sepoti ta tete u Spanye ara kukunwa tim FIFA World Cup wa temu ngo nyam kamzi kisi koreta ti Spanye sa ansa ngakona ekri doka riteta mate tete te u South Africa kanga kuzibeni bafana kanga kuzitemu te kanga kusepoti ta tive ni kehe bora kan hunke atekitino te kana ko ezikitemo te sepori tati konete nyeko an se te radio kitamano te koma gongo te ucam damsa kam sport di presenta na te te sure ma go hisna go sport kinti do ka ti de ate khore te cam zikite koma ha wago o sa karaha kuzitemo te sure sna go sport zu aninsam tazi tinzi te nyeko an tati konete kwan kwahim te uspani ara kukunwa tino kopi kwangu kuwa kuyata tikuwa kwa support anete tama temu te tseunisa temu te kom kata tim tazi program ki te kretirende kom tati radio narten siyewa owa niha FM ki programe te anka di sporti kwe kaisika kwa khamini tezi ya kwa ha ngosi ya kwa khiri sahinye sesire ama de kwa khatiyo ira dinsta meti program data kainza ima kutise datu darana kaisa hine ira dins programe te ana kwa hi temu te pre kings at sams kate te krekute koma go sonda kan e nguhem sonda kan e temu ko te kai ku zia sa go ve ta ti bible si ka kwa ti zingi e te radio zi unar ten seven o ni ge fm ti ra kwata ngi a te ti a ke kritanu kona ti yana kere ke zia ku mata koma na kham no uin e zika tama avase ko kha ku sna go uin e ka ta ti na ti kwa kha te radio zingi e te khore te tsamze ki te tama te sa go ve te koma go uite wose na siya kungu oske nungo ko klas na go ze khazi te tamate klas na go ta eiska tu aha minite zi eya kwa ngo ira din stamete programe siya kunyam yote azi te te kre kre kukomsa hinye kere ka chansi ta kono prie keng zi tama te te ay kutuwa go toti faifirika siya ko khuria go no faifirika yama go programe kure ukwe te anka te story te tver kener stamie te hem miya te ditango tame temo ditango tsam programme se go khiria go ses irie amate kwa kham a tsams ka tot se go go wa go hya ko uruna go ti president de ma iska ini ga bau ki ses irie tsams ka temo ku ye te ke kha go nntsi ku zisna ko hanzi tang ka twa ko na go tsi ndi do ka ti te o tie fezi te a khore go tsams ki tamate ko ma go nta ikra ku ye avasi ya khata han iska ko ti kom ta ti hem sesiri katemu kuye ini khapo ki Pretoria ki hisina go tazi program ki tin khuzite kai kwa te 21 ka kuta tim sport program se ko nhe yams na khata ha esika kui khamani te e ya khwasi ko khirisa fir iriet amade kwa kham

0: Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
1: FM kisonda kangikete tihortan MC Norman Tetsane tsiyama kuti akade no longer a slave to fear tam no kaska tsame timu 5 amako 75 tak manitezi yang kekra khwan isika 3 khamanitezi eya khwaham programming go se go gerisa story date for kinders tamie te di tango tsam programme no ti do ka de sonda kan eki te radio zi a te ho ta te tse tse di tano di tango zi te mo swe sna zi te koma an tsun sa kem programme si go gerio ki te ya go konek e se ka dri ga mani te zi e ya go an programme se go gerita tim se sire ama de kwa kham no e kong uru na go ti is ka ini ga bo Pretoria ko si ka temo president de ma South Africa si ma temo kha go imigrante boronga ti he South Africa si o si kim go ga me na khanda nta i kar khana an sa ta na mata ti ti kuye is ka se sire ka ti ini ga bo Pretoria ko si kam ta an zi program ki te tse grinde kom ta ti program si o khere ki te mo te ya kwa so nda khan e ki tweri tsams ka to se te mata program ki ti ya darana ka item no to tse ku zo to khara zi an tsun sa tse ka to to en kra ha e ya khoti Christina Soti te ka ikuta ti tsams ka khavana ha ti ka ikwa go

Ya, jual kami ke kuning hengkang. Oh, fokus hengkang. Bala tadi yang jukon hua masam kanda ke yo ele. Tuwe tafir suwa tolfu tam cagda fertini ma. Ta tetem kutone ne tanga ma kumisela ta vundila ta ma vundila tune nga ta tanga vundila walila juba egiyenga juba wa 3 juba wa 6 dawa juge kachia ati joy a juge kachia ti thwe a juge kachia ti ngbu aku tuma ge tsanga ba kana ti 3 monga na kana ti 3 a 3 a onka opoka je monga na ang o da kaya ju ga kakako kawa kula kula ching ege ge da muri ang kaya ga wuse chwa ge chwa tama kaya ngwa ju ngpange sa ju ge chika nga zanga kwa kaya jwa ju unju sa a unju chwa ga ju kanga ju sa chika kwa nju umu atang kwa ga ngun ta atang kwa ga wang chwa kama kaya ngwa tisin chimbo ga kikima ngun humka ang Amin. Ok tem kwa satu nam kom kandam kol ka sakulu tama satu na kolu he masih ka sabundila takan oke kok misal ta sa hanga no buno vene ngweni Yehova alulukenu kuli ange na mutima wenu wose na mukuli kela kulia na mukulikela na mukulinyenga na wusiwa kaha ta wulienu mitima yenu kati vi zalo yenu kaha alukenu kuli Yehova njambi yenu mumu ikeye mukuwa mema ku mitima mitima na mukwa chi keketima wa li vandeka ku butenu kaha wa lana ngozi kaha a aluluka ku chize cha chipi iya a tandekia pano a ka hiluka naku aluluka mutima naku seza chi vezikiso ku nima yeni chi ko mbelo vene cha vya kulia nechi cha vya ku nwa kuli Yehova njambi yenu dangwa kankui masing mkonwa njuwa kika chinimbu ka chinimbu. Ta dhawan akankwi yengdege hal hanga no wuno vene nguange Yehova. Kanine kama ngdege ming adhawan alulukenu ingabi. Alulukenu wa ingabi. Kuli ange ingabi. Ingabi simi na mitima wenu wose. Ingabi nshimi nga bagi kata ka huisese. Kula chingwi ka he a nga akha nga ngabi nshimi a gawa. Chige gawa genga. Chige gawa tu. Nga giyam. Chige gawa tu. Nga giyam paratifandeni. Chige gawa tu. Hum tram kwa ya. Chige gawa tu. Hum po ya dewe kaitang. Tua wa dewe he iba. Iba. Waya kesung ofu iba kula. Po ya chi troye e iba kong troa. Ke kui wa wakuse aga. Taka kankwaya nante na muku li kela kulia. Na muku lila. Na muku linyenga na busiwa. Huna wage kaka kui wage kawisha kaka tihi. Njuma waka njuma kwa udhawa. Taka nante kaha ta vulienu mitima yenu. Kati vizalo bienu katuwa itishin kaha alulukenu kuli Yehova njambi yenu. Ingusue kwa
mekama kikke, tawa ma huna ka wishe gaga chikau. Ndibi ntiyami gawa. Man huna ka wishe gaga chikau, ndibi ntiyami gawa. Humi gawa yang o. Nka wishe ka e umi. Man waga chuanu. Wana trage tuwa. Gawa te trage tuwa. Gawa tu. Ma usinga. Gawa tu. Mau genga waya, gawa tu, mau gutwa ke tuhwa kuseng aga, ngawa kia, nte ayasa, mpayasa, michiasa, ngavi tate ti kohum, kula tate ti ngui, kula kam ngui, ye mchata na ngakake kam tani nge, tam chata wa dubi, tata wa sa gawa, kula, tate ti kohum, yang waya sa, tate ti kohum, waya kwa kuya, tate ti kohum, waya hana e, Koma kwa sing, he, ah, hege mi, he kaya mcha tia, tia tayo ya, mcha ngayi, nge chikwa choka ang, katua, chika e, he kaya, kake kumisla, te kumisla, mcha trunsing, tuwa ke sa, ofo mcha trunsing, tuwe sinchi singa chika ang, ta mcha trunsing, kege ngaba gawa, ta mcha trunsing gawa kwa ngumma, ta mcha trunsing gawa kwa ngaba, Tahu noni, mca trunsing, cikang kam mca sagang ikut sa, tapi cikang mca kasing ikut sing, tapi yoya kang kam mca yoya ke kulai kalle, tapi mca, dongake kam kade ngadege a, adaba, awa sing awa ada, keti futika e, hei a trunsing kia ndesa, ofa a trunsing ke gya, ofa a trunsing ke kama, awa sing awa ada, then heng, na ege kaka caka kai. Kaka masung mtati kreda South Africa e, he mtati trunsi nge kama. Taka ngang gawa ngandage, duwe kanke aba ik ade ik a trunsa tuesa chika ang. Ta mi kankwe ma kagu da u adon, ta ma ke asa mi kankwe, ngu mi kankwe nke. Nji gu trwa ke tui wa kwe sin aga. Mi wa trwa, ta kula trwa nwi, kula kwe a kakamia uwa, he wa guwa trwa. Kawa kwa trwa tumami, ka guwa mi ge trwa, he wa ka kakamia, atwa wana trwa, ta mi wa trwa. Mon mi ko adwa chike mko ke sa yo ele ke dos 12 kunde komko daga masaga amaga magu maqungtwa ke tiwa daga kwa sa he twa amaga mangete maqungtwa ke tiwa chike mko sa chimukang amen okay kwa bundila ta nga koluta sa bundila wale la juba jwa joya dangi Kia teti ya inganju. Dangi kia kong kia inganju. Ejwe kachi. Maka kengawa kanda inga kwe ofo adevi ya gehangula ekowa eska kachwang. Maka kengawa yi. Gunjiri ka bumpao atekha kango ngawa yi atekha shikama ngawa yi. Ngawi tuwa sen yi hangula kaya wawi. Momo awa kata wansansi. Gawa kula wa ya oejwa wana kawsi kwa kachiri tawa ahang. Kachinga ai kwa ekhad etia kha mgu kwa njuka ke chige wa nganga. Kakuda kwa tana iti i u mgu tukhe kwa. Kakuma mchi, kakua Yesu Kristu eke njambi ke spiritu. Ige gede ya sing ekhad ka nga yengu manju. Kwa yoktu ya sing ekha yoktu yengu manju. Kwa yoke kula juke kula. Ka nga njwa ngate dangi ki kawisi kige pangila ju. Kikunga uke wa Yesu Kristu nga aga. Amen.

Romansi a ngokuthi yacya manje ciye ay and ucameceka siyebe amtako 12 gaminite nge kwa 107.9 XK FM siki andite komonqo de dimborongangwe borisen ezi anate cizika ngani.

0: Kama tatiya ma, kama tatrona ma, kama tangui. So angui kazi. So inga tek angalak eira, te wokwa boroa. So kenma tegu tu wokota ko tek tiya ma kota ko tetrona ma kote anguisa. So akwa kenma ngla akwa pesa 150 for sesiki. Kehem kui kama tak ma woko ma kama angui. Akwa ke tek ada ate tak ma kwa na ki kenma tetrona ma kote tiya ma kote anguisa. So te wokwa kore do ma kako kenma anguia gu. So ana ko tuya magu ana am ama magu so tenguisa kanima kwana kanima yaba so kanima kwat ko tuya ko tea te twa kham yaba so ta kanima jawe kanima yaba si ngoro siki of kanima yaba si kai ki mala kanima ta jao kanima yaba si oiki na makite wo ko kanima yaba kanima yaba kanima gana khwai bible oki so a bible oki kanima hin kuye hin kuye Nse chane tita te kwa kwe. Angasi venu. Te hi plane na ko te gya ko te kwa atun. Amen. So ti ya ba te ti kika mata nga osanu. Nita kwa kika hiyata. Kuiye e kam ta kha ko te nga ki te khele soka. Ti lapa te kiti. Tui hak uya kiti si kuya ko. Ti lapa ko kati kuya ko be. Ti ulapa ka mbapera ti kiye ko aka. Tau na mbapera ka ti lapa rago. So kuya u kwamana te ana nga osiki mutarifa nte ke khago kuya mala kyanam ko to dik khanu ka te ngi he ja u kawa na ti u kawa so kyanima kwa te be te dik khaya kyanima kwa te te dik kawa so ni ku ri siki kyanima te ke khala te dri vi si jan te o kele ke ti shwara mati ni besa ke ti shwara mati ti ya te o profita ko nan en ke ti shwara brati So akwa na ke akho ja jao ka ngi dri khoje teo khe o khati kwana hamba tsa tsum ke ga ko tsa hopa go be khelma tsa ke khala go khema tiki khala go so khema ngi kudi ke ngati go te teo ke ke se ke ti a swara ma te swara ma ka te go tsa ke khema khala go tsa ri ke nyam ka go so tsa o te ka tsa kom khani mkuihe No tell K, tell Trevor Kermaka, Hamburg as a galago, Matthew Wopagum. No, Kerem Queer, tell K, the Jacomogue. Tell Kaus, the Kisukumoko, no, Tatun, Kalokum, Akuihe. So on the Akui, as a tune, Kalagun, a common Akomokata do Wogwin. Akuia, Tierata, Atacom Sahing. Nano Akuihe, tell Craig, Atacuyama. So Akwana get a wood tray, Tadote Kuia. Ta de tre ka hi so hambe tsia close class go be tsa mi tsa dota ma tsa tre so ka mo ni tsa dota ku ya hambe ma ha tsa dorota so nta te mi te kopi a te tswa a tsia go ti khuri o ke sa a te tsia go tswana a ku ye ka sa ti a ku ena garo a ku ye am tsoma ko mo go tsi ka a ku itsa tsia ka am tsoma ka o ke shi ye go nge a ku ye am tsoma a do wo go no a sa a se ku mo ko e go tsa ke khago a do wata be no hiye go be kwana ke kyanu ku a ta kom ta mata hiye te be ta do wata be ta do go ta hiye go amen
1: kwana a kwetsa na ta hiye go tswara hi anqam ane ta go si tswara go si khui kwa ne si tseu kara hi a ti ku ika go dawa ti we a ta kiye ti kwa ne ta matsa ang ke ke kurito kwana nqa kyanu mkharata kwana ti fasi kwa kwa ke kwana ti tsang aba na gwata ti to kwa go be te go fasi kwa ti tin fasi kwa ta hi kwana matias 22 da fasi Nyekem derta khati yama ko tiye kum fers mo. Wana a chanem kam ka kiri kumando mense kam karanye tui kasi ki. Takon asa ngas ki kama ngak e ngam anza ayosa a chan ngam chan akwa ka. Ti kui ka te kwa na nguti a teta saje. Ti ngam ata to a chanem tiye ngam ata kwa ka. Tako to ti ngam ata kwa na nguti ye to ki ti kasa chanem me. Amen. Takon kam kala ti kia wogu. Dia kuya go ha yen kuren yen Johannes 4 vers 7. Ta khunu 7 ta khunza koma 12 21. Ake khabana ya ngata ti wo santu. To mu ko ngamku. Ta khunu a ngamku ya tswara ya gamchane moka. Ta khunu a ngamku ya hito to ki ngamku san. No a ngamku ya hito tlo san. Anza sinu khabana ga kui kwa di kui ata. Ti kuya go be platform 10 ga si di eki. Platform ten a ngomo khu chani makya kala ngomo khunu te manu ka kwete connect ye in platform 10 ki tikuye go be platform 10 si ngom kuguji ki mara tikuye go to di track ki ayi ki di teka ra kwana to ti ngate kurito Titeti tama a tikinjia kwa tim. Ntamtia teti ya. Akako na tiborego. Angosa nyete na tikuwa kago. Ndeobete kyanima kaya ngakwa. Atzahate makwaka kamtukwene kwa. Ya angam kusa njasikin. Ndeo iya hisa na him. Akam kwa cha angam kusikin. Nitete kekla kia makwaka. A okwa kwa makeke. Kaya kamtia kama okwa kwa ngubore ya kaya kumote. Tikate ntote kok e toko ya tikubikubi kwa tinyekwa. Takunu hita ikurito. Akwasa takamta aba na hita kini. Tumtuamta ama jee kutankara. Takuna jee sa kui ikwa jee hikwa. Ya chinza sana kwa jee. Tiku ikate oa teokeke te kam teokeke ngamo di oo kita. Akwasa kam aba hita kini. Tuika mta ata to nyama kwa jee teka ama. Nwe ya wawo te kamsoka. Kuiya ya wawo kwa te kamso. Chakungo te kwa chayama kwa kwa kukarako. Chakungo te kwa kumet oena ii kumet kana ii. Takwana anga kita set ubiye te kukuja nyama kwa haya. Tum kwa man wa gomba tiwa na ta iye te ngwa tiwa chao ntwa man na ta iye chao ntwa man mara ti cham yo ka tim twa man tim twa man tui kham to mu kwa ko te ki ka ko wa ta kun am twa ma ki kwa ko am twa ma se ja ko ro kwa de ko ko cha ma kya ko ka ki ka na kwa to mu ko chi ya twa te de platform ten ki aku ti hi nyeta kwa ta sa si hinu kham gubu sa no sa sa si ka so an so ka aki kham si ka no kwa de ko ko practical ti aki kham hi sa to kita Tutje trungogo, tutje tramogo, ta polisa akiyete, kekle takiyete, madi kwa na takunti benu. Kwa na takawo takake kwa kwa kwata. Nga kwa na mite, nga madi okiti ha, titreye tabe, tukungo te, tikyarasan titoki ya. Takun a ngame, takun tek trek amko teki ya kwa, ya akta amko ta si tiye ka kwa, takun kuma kek am kamdi ko woko teko, tukuma woyan na kwa, angasikin deo iye te kwa, ngekwe ngamso kama kungogo. Ndeo tayi jawa ama si jawa kwa kwa kwa kwa. Ama kia kwa kana. Ama siya kwa kaisa. Ndeo kwa na kuma kui ngamite. Tita ma ngam o nyayite kwa na. Ako ya tiiteki. Kwa koko mu makiteki ya kwa kwa. Teo ngam. Teo plani siki. Chani plani ya. Khamza kata gara mchaki karaku yi. Eya ha. Ngi kaisa kwa platform tenki tinkwetu. Ngam a gara ti chani mki. Chak gara na tak etinu. Nganu chati doa kumote. Teka kui kaka platform tenki tinkwetu. Tako te kwa mikweta hiyo kwa kaya. Tako na maki kwa ago. Ama kia ago yeukawa. Ama kia ago kwenye si woi kwa. Tako na ama si hiyena si ngako. E tim tuama. Tim dama sima hiyo kwenye ki tego. Be kabana kwa. Ama ngoku na eni tim kuma te kwenye kabana kwa ago. Ama siya kwa choka amki. Tek tek tek kwa atak teke nyate. Nga tiki chani mkarata ya toto kwa tijaro kaisa. Nga siki chakwara kwa kwa atak tomo kwa atak kwa atak kwa tijaro kwa. Cha bewa kwana nga ka ngam ko tewa te ngomotin te ki kwa kwi a te ki tesa platform te ta kwana aki si kana hanu ama se ko kwa ko ham da ma si kwa ma nda kwana kham ki go ka te be a kwa ye kara kama wo te be nga kwana si kwa ko ham da ma si kwa ma so ka na ki am si kwa kara kwana kama wo te be che kwa mara kyani ma ata te a ngome be mara ni te u khusi u sun sun wa subu subu na kwi si kwa Akwa nate atahinka. Ama uncho usanyama kwa ama. Kana unita kana chakara tabe. Khabana sikungo kwa amtu amkwinya sikomdomo kwa. Mara akomdomo amchoka ama komdomo abe. Akamsi kichadima amkwinya akoro kuyo. Chachoka utihinyaha. Akwa nate kete tausa. Makite nyama itedi ngamko te kwa akara kwa. Takwa nata yete ndeo kwa na. Ama sichowa si ungo. Ama siyoko msingako kama jauka sa chowe. Chakungo te kwa cha jao kato, be cha jao kato. Choka kwenye ti, mara choka kwenye kweti kaya choka obe, mara angasi jao kwe cha kaya kia kalata, choka utatekti yetu. Takwa ni ngita iya kwa. Ayo katoki yego. First mkamati kasa. Paradikere mtin first. Tuwe, takono, tuwe kicha tomno, aka kicha yamnu, tuwa chitin kicha si. Achak aya achowa nyamo kwa jao sa chati kaka mki. Ata sarota yeti nyama kwa chaki chakaya kwa chaya kaya ogo. Kwa na chayi nyeta. Anyamo di chakwe kwa kumota. Mara kuri oka mtiki nyama kwa chaya jikati kaya osa. Ye tuwe keka msawitu. Mara yisi tuwe kichaya kaya kwa. Amiri matego. Mara amiri matakoba ta chakiate kwa mtoko. Chak iyo pa. Paradikera ata te nga. Ndeo bata chakiarata kwa chaki sitaneta. Chayi nyeta kwa chaki sitaneta. Nga kwa na kenin ngam mento te kui. Kenin ngam si oeki.
2: te ya ka o ko kungama ata te subu subu sa nde obete ti nga o ka hinyete ti do ka ti hinyete obe akwa
0: haleluya te ti do ka te hinyete obe te ti do ka te hinyete obe
1: a do ka to a ti ki sere ti ti hinye go choka o kwa na ti ka yo kwa ko te ago ta kun tuwa ta kwa mo te be akwa cha mandate mara ta kwa mo ko tuwa ta kwa cha tuwa mandate kanta maktausan a da kwa kanta kungo kun hinye ko a da kwa kanne Tati tray ki zaro kunu ke he da ko tsa ki damande kwa iyego nde obete khasi tsawo ko ka ya tsa tsa si oike nge te da ko tsa munu tebe ti tsam tsam nge te da ko tebe ti tsam tsam tsama te kwate ate kwate tsam tsoka te kiyo ko mbuka ma pesale m hone tin 15 koma ko ko wotema ta kun anyamo ki kwate tubesike Mangan musobona numae anamchani mata ngan musobona umchani mamae ke kamtomi yeto ke kamtomi yeto ata tikati krimisa kino tikati achani mabaka ehe titosa kya wogobe todi manoka anga tisiti yakwa naika takun atube adris kitsa yanu ake kabana ya mete temchani mangamo katima ahinye mkoro himata Mara ni jago hiji kwetu we. Mushobo ki idols takite wa. Ni jago ngom san koji. Chokaro ni koji. Kaun kaun san koji. Ati kanim di beto we. Wana kwom te kite ya wo hi. Ni mfasi ba ni kato rapra. Ni mfasi ba ni kato wo. Mara ni mfasi bita kwa rako kwa akita si nyatin. Nganu ta kanim kwebe abasi. Ni e kake emdi abasi kati. Takuna angasi ki ata hisa nete. Anza ngom ko silvara kadu khautie katam. Ngum chanima ngom kai koma teswe asano am chanim ti yen deuta yi anzam chanima kamati mara kuye tobe te atre ti tama mu tobe se woti tama kama tobe kare ti tama ku ngo tobe kuye ti tama kango kama tobe haleluya amen ai kamate ngom chanima te kuikat ta kare ko iye ko te ko chanim te ma te kuikat am kuyo nya ko ndeu kwa da ta kun tsatoro ka kite o to ka yam ta kwisa wa te kwa kusa am chane ma kuye tobe mara tsatoro ka o to ha makata go hin a ha tsatoro ka to ti to ku ku kuri to to ku kuisa am chane di ia ngi khom ke chane ma tera pra kuma te kam chane zao ka to ngin chane ka si to am chane ma si nga to kwa keri di khom ke khom ka ya go ita kwa na ama ti zao ka Ndeo tati zaoka, nima titoro kato, nima kango kwa kote, ti manusi kati zaoka kwa mkoma. Kama kobe kuye katamaka. Anga mama aki kwa mahima. Angom chani mtemki. Atoro kakako, ae mahe. Kupiti saa to miyeko. Kupiti saa, ae chani mangomebe kupiti saa. Mara anga macha kupiti saa rakatano. Kehe kuhu sponi, tama zaoka kwa mkama. Natanya nyeko aki ya kuyego. Tikunwa tikunwa ebenu nde kwara kwata nuko ikito mba kwara kwata mao chani ka ko eh chani ka honu go je ka makuti ki yakai ko je ka masango ma tiki yakai ko go kre chani mje wo saneto nde oto yanya ko chani mje nga o ka ko ti ai ngwa ti ngwa ti nde oto yanya ko chani mke ki ni kweto platform ten ki ti towe to ti nga ni ko ti tzara na hi kare ti tzara na ti ebe hi mara ni kuwa ni ha Timuwe, tia ngunu kukomta, kukomti manua, titi manota. Samu weo kwa ebe, wana ama ngana mate benu, amtunghe. Kehe kukwe di aya, kehe teto. Kehe yotikwe di aya, kehe teto. Ndeo beti, adye makatasinta ngako kaya, teti musobo kuriete. Ndeo kwa na amdi kwa na, mara chanima inta teo kote. Takwano chanima di ngamko inta ii, Johannes 3:16. Te anga mahin. Ta khono kham tswa matse a yong khom ke yang o mahin. Ata te ai khwa. Te u farsi di te un ai ke te ngom te a chane mkhwa gengere ku khojika. Te nya mo khwa hin ka go ka. Ni khom ke ke ti tsang tsang sa na khono. Ti di tsaya ke ri na tswite sa. Mara a tsaya ji ke ri ji. Ai ye ti ku tsam tsa ka go tana tsang ngo ko. Nu tsubo ko. Nu a go jing ai ke te tsung ngo ka khono. Na a go jing a o jina ta ire kweto. Ni kuya ti kuya te tsam soka ti tsang tsa te to di tsaye khawa christen nan o christen kunata kwa na nge to tsam kha Ata guanam ti ani jang. Tota bekwa ani jang kwa. Kanim ate ka kant ke hem kui kam tamaka. Kanim ti eke ate. Ati mosan na kuya go tam. Hiti yo. Akwa am kuya kurinu. Terra praku. Ata di kao ki kanima kuyan. Tati mano ki kanima kuyan. Tati ke ki kanima kuyan. Wana kanima kuyo kun gasa kasasa. To awa kiri ete.

ska if kawa olang pangom tan kuchu aung program ko sa wisi si ka ke radu ke kawya tu ka khai si pangom ko khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen neha fm manim to to ke aung ola ngo sa wisi si ka ke radu ke kawya tu sa pangom ko si de ola ngi cha tan ko ma tama ko ta akwe ale kwa program ke kawa neha kama 5 and 20 minute ke ola ngom ten so ngom ko sa wisi si ka ke radu da go site ko ne ga ko 5 and 20 minute ten so ngoba ngwe sa go wisi si ka ke radu go site me ungwa ola ko nga de ke lungisa ka no wisi si ko ngum to mo se lungisa man ko se nga no kom ko ngai de ke de be ke lungisa ka wa ngule ngun da pang ba kana da ba kana ko kom ngun pang ba de na sin ngun da ba ya ko ngai nti te te ma pang ko chu ko skola wa ko ngai ge man ngun lo sa wa chi em tan chong ba ola ngi chang ko sa ko ji che ka ke ra do ke ka ba tu ka khai se pang ba ko e khai kwa ra do ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm ngun tu ko ngo la ngo ke mo ngo ma so ndu ta ngo ba ola ngi

0: ekska if em kawa wala nga ipanga tani kuchu aunga program ko se uji se ka ke radu ke kawa tu ka khai se panga ko e khai kwa radu ke numuru ya wani ten seva pen neha fm man tu tu ko e aunga wala nga jicha ta me nga ka nga me kanu se ko se te ke ka wa longisa ke kanu wulu ji se ke dibe kani kuna Asida iko koma panga ba dube asida kagu sing iman chulungsa o koma panga ba gu sida kanu dube examinya thala da gu sing ngau thule panga gu sida kanu si aman kusanga kanu si panga ba aku tam tam gu sing dube kulungsa o aji gem tan chong ngau lang ngau gu sa gu si se ka ke prukhan ngau kona ke kabe tuwa kai si panga ba gu kai kuara do ke kuang kan gu si pa ke ach en duin da kamanite mon tanga ba ulen nyeten hajita ba kwade ka wa perkera e ke ker kamaso anku e sa kawisi kan kon taya da maside ko wa ka ke chelmingo son da kha panga ba aku side ko kuma man da kha da kan uze sima side long sa ka gun un tam go se long sa ge dube panga ba tane na sim ani nui maside ko wa ka chichi kan lu ka ka tamo go panga ba kan ko kuma ng mo sen de gem khaisi ka chichi kan
1: Okay,

Es que if kawa nyehe kawa nyehe ndiar ta khamanite tege kwang kan go supa ke yena twin da khamanite mung kan go le ngwe tene kun a chitema ngwe sa go ji che ka ke wala ngo kon nga ta go si tege kawa tu a khoi si pangum tene ku chu ang ngo program ngo ngwe sa an jim ka ke a wala ngo kon nga ta ma si tege ka wa lungsa ta pangna ba kusi de lungsa kanu si ka kun tom go se lungsa pangna ba kanu si cha ko kun ma de lungsa kanu si pangna ko sing na skula buku o mgo nai de ko mgo chua kwarta la chi cha pangna ba nai de examen ta ko wa chi ngau de pangna ko si de aman ho a kun ma de ki lungsa aman ho ko ngi lungsa o ngari ni pangna ba tena ras pitram ko si de ki ka wa de pangna lungsa he ji ho thoi ma tom go ko chi ke tenin ang tom go de pangna ba kan nu se chang ngom kam asin aman husang ki nok se kan kuna wa chi gem ta chung wa wala ma ji chang ke kwang khan go se ba ke tuin da khmani te mong ka ngwa wala ngwe ten kun hu a chi te ba hun ku sa ka u si ka kong ta ke pro kham ngwa ale ko pro kham ngwa um tu tu ko ngwa wala ke tuin da khmani te kan go se pa a mong ka ngwa wala ngwe ten ho ji ta mong go sa ka u si ka kong ta ya ma si te ge mong ngwa ma so ten du ta ngwa wala

Ekska if kawa walang may pangawa mdo na kuchu aung programo ko sa uji si ka ke rado ke kawa atu ka kai si pango ko e kai kwa rado ke numuro na unay din seva pen neha FM masire kuang kan ko si pagi kawa atu ka kai si pangawa walang si chan tenu kuchu la kama ko e ta kuchu de kuang kan ko si pagi walang na e among kang programo ten hosit taba ang kuwa sa uji si ke maungo maso tenu ita unga ba walang

xka if kawa ulang mawe pangom tan kuchu aungo program ko sa wujisige ka ua aman ho sang ko koma ka ua aman ho palapalang ko koma maside ko koma wa chipangi ta pangawa ko sidagi ago ngai dagi kanui ko koma debe ago skola ta wala ngi chang ka gojela thamoi kom tu du kwe a ngoi ka wala ngwa ngkoi sa go jise ka ke radu ke kawe tu a khai se pangmo go sing te wala ngi chang ten ko ngwa thamoi kwe ko sidagi ten chong ngwa wala ngwa ngkoi sa ge ma ngwa ma so ten du ta ngwa wala ngwa

ekska if em kawa walang may pangamtan kuchu ang programa ko sa wajis si ka ke rado ke kaya tu ka kay si pangal ko kay kwa rado ko numero ang wanitin siyeva penneha FM ngunit tutu ko ang walang ko si day walang mga kwa nga ta ako si day kaya tu ka kay si pangal ko kay kwa rado ko numero ang wanitin siyeva penneha FM ngunit tutu ko aung ulang ngo sa ngi si ma si ka wa aman ho sing ko koma o ka wa man ho pal pal ng ko koma wa ji gem den ku chu aung ulang ngo sa ka wi ji ga ko koma ka ge pro ham ngo ko nga ke kanu se ko ya tu ka sim den ku chu aung ulang ji chang ko sa den ji ma ka ke rest ha te ko wa den ke mo ngo ma so den du ta ulang

ka if kawa ulanga im tanu kuchu aunga program ko sa wisi se ka ke radho ke kawa tu ka kai se pan ngwa ko kai ko radu ke numuro ya oni ten seva pen ne kha fm ngalum tu tu ko aunga ulanga ko sa wisi se ka ke radho ke kawa tu ka kai se pan ngwa ko se de wala ngwa im ta chong ngwa ya kwa de ka nu se pan ngwa ko se de kwang kan ko su bagi wulin ne ko em tan jong ba ya kwang de kanu se ka ya tu ka khai se pang ngul ko khai twa ra du ki numuru ya woni ten seva pen ne kha fm man tu tu ko au ngol wala ngi chang ko sa de chim ka ki a program ngo ko nga ta ko se de kwang kan ko su bagi 24 ta kha munite m ko e ka ngol ni ten ko si ta ko sa ko si se ki mong ma so ten du ta ngol wala

0: X ka FM ka wa walang mga mtano kuchu ang mga programa ko sa wisi si ka ke radio ke kaya tu ka kaya si pangko ko kaya ko radio kin muro yawa ni ten seva pen neha FM ngan tutu ko ang mga walang mga ko sa wisi si ka ke radio ke kaya tu ka kaya si pangko ako kaya ko radio kin muro yawa ni ten seva pen neha FM ngan tutu ko ang mga walang ko sa wisi si ka ke program no kona ke kawe tu kai se pang ngu sin de wala ngi chan de ngu ngi thom ngu ku ali ko program no hum de tu ku ngu ta wala ngi chan ku sa ku ji se ka ke ra tu ke kawe tu ka kai se pang ngu ma ngu ma so ten du de ngu wala
1: Hi, this is Mandisa. So I can't take your call, but please leave a message after the tone.

ka if kawa wala ngoy pangom tani kuchu au ngoy program ko sa wajit si ka ke radu ke kabe tu ka kai si pangom ko kai tuwa radu ke wala ngoy pangom tani chong ba tung ko sa wajit si ka ke radu ke kabe tu ka kai si pangom ko kai kwa radu ke nimuru ya wani tin sieva pen neha FM ngalim tutu ko au ngoy wala ngoy tung ko sa wajit si ka ke radu ke kabe tu kai si pangom ko kai kwa radu ke nimuru ya wani tin sieva pen neha FM ngalim tutu ko au ngoy wala ngoy sa wajit si ka ke wala ngoy kon ngaya ta ko si de ko de ke program de chong ba ngoy sa ko si ga ko ka ke radu ke mahung ma so tendu tong ba ola

exco if ko wa olengo ipongo tene kuchu aung programa ko sa wuji se kalke rado kuise de olengo tene chong ba akonga de kanuse ko programa tene chong akunga ola ta sa wuji se kalke rado kima jo e kamo go bunga ke iwiji se ke kumsing ngo ole ke ko kumang adi jige meta kone kuna adi jige ngule jo ngwa mo sing ge jetman style o manyal ngwa da bungwe se o tutulu sila